نعم ثانيا الإمساك دبل هذا غرانغال سوماي الإمساك وهو الكف عن المفترات من أكل وشرب وجماع دبل ماندو نانتاري بي آدم نانتا دمون واني نانتو كدو الإمساك دو نانتو كبي آدم نانتا هكذا كوجي كو يونا تسوماي فو diga nyamugo diga yarugo diga haurugo betegal bi adama daita salisan azzamanu wal muradu bihi annahar wa huwa min tulu'i alfajri ila ghurubi ash-shamsi falau sa'ama imrun laylan wa aftara naharan lama sahha sawmu abadan liqawlihi ta'ala wa atimu siyama ila al-layli tadabul man bodum wakati dumi wan nufete be wakati do umugo diga vetu ko fajira ngasu go bulol fajira yo tamutu go nange toni bi adama sumi sumai jemma uzumti nange sumai mako daga tako yata ko haba o veti on bi adama mbairi sumai mun yata e boto bi adama sumti diga nange mutai do bo sumai mai wala selata diga bulol ngasi ni bi adama darni habi anne sumai e non non tohiri bo nange muta nende tabi adama sumta ngam gongol jawmira subhanahu wa ta'ala vi on timmina sumai ka ayo tajemma deedoro tati do kanju woni rukunoji sumai aranon mai ka anniya dabol mai bo nangutugo sumtineji tatabol mai bo wakati bi adama suma nange bawo ton bo endo lara sunanu sawmi sunnaji sumai en lari no rukunoji sumai jotta bo en ya sunnaji sumai aranon manni ta'jilul fitri wa huwa al-iftar aqiba tahaqquqi ghurub ash-shams liqawlihi sallallahu alayhi wa sallama la yazalu an-nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitra wa qawlu anas radiyallahu anhu inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama lam yakun li yusalli al-maghriba hatta yaftur wa law ala shurbata ma'in na'am aranul sunnaji sumaini yawdin go ha sumtu sumtugo bi adama sumta baawoto nange mutini ngay do yakko ngola nabi sallallahu alaihi wasallam o viata yo ummatore mako to nini be do sumta lawgelo khairuro wodani be khairuro wodani ummatore mako sumtore lawgel nenen ko ngol anas ndobo o viata annabi sallallahu alaihi wasallam julata ko mangarba seto sumti koda o do vobo vobrendi yambo to sumtai bo ko vobrendi am ro sumtira to nyamai bo sumtan ko vobrendi am ro voba nenen taw luta julugo mangarba alla famne non taw duddum der meden sakko ba derirabe rewbe on taw duddum der meden anda sumtugo lawgel seto juli mangarba fere kama ha julugo e sa ende luta sumtugo viyani bayi mere yawa sumta ko do tamadum do ta ko so ende sumtugo law la wallahi nan do ta ko burta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wonno sumta nden taw juula mangarba to nange muti anani seti nango be tabiti nini mangarba wadi ni an ka sey sumtugo to sumti dia juula ko mangarba hata don duddum der der dabe do tara sumtai mangarba wada sumta ari timmai gari wadai nyamdu wadai himbe julurde fudi wartugo woro sagli doggi dabe majum haya ke oyari nyamdu yonde o timmini goni be do seti na yesa yo sumtai wala ko nasi ndoko mako do sugli tata nyiri furtai alla renen usen mon fu habde jere wa

mini en be do haba be modon be sedaka be fondan be do ya yani seto be vurtini modon dina mon be lorni mon ha keferaku be lorni mon ha majjere toni be wawi wat gokam be sedaka be do ha ini be do fodi doman be larata keferaku mabbe kambe en nonnon konna guma be satungu ha do mon onon annulado Allah sallallahu alaihi wasallama be mumini en bema kayum do be laray dum sam nden nde an awatiti anangi habre be mabbe do on kambe be do lara wal iyaz billah wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah ay wa man yastajib lahum minkum fayarji'u an dinihi wa yartad an al islam thumma yamutu ala al kufri faqad batala amaluhu salih fi darain wa dhahaba thawabu ba'utun jawmirahu subhanahu wa ta'ala tokkitini o viata on moni jabi heferbe ben nen tabi adama jodo o vurti dina islama o hefniti o vurti dina islama nen ta o mani der o hefniti do mako do o kam kala kugal mako go pat yibbi kugal mbode ngaje o huwino go pat bi ha ciye mako didi fu ngal o huwanno ha duniya do ngal yibbi ha duniya e bo o tawata ngal ha alakhira mbar jari je o tawanno don no reni mu ha alakhira go o tawata mbar jari man bo jawmirahu subhanahu wa ta'ala viata wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun ay wa hum mukhalladuna fi jahannam la yakhrujuna minha abada nen tabe kam jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi kambe woni himbe yite be mutobe ha der yite jahannama be wurtata der mage abadan be do tabiti ha der yite jahannama man bawto jawmirawo

on joga be taata bo on torra be toni aseri debbo alori a hoiti mo a hoita mo ngam Allah na a hoita mo ngam torra na ngam azulma mo ngam atonya mo na alorni modo odo jodi bari on fahinta wala ko salata hakunde mon nanon aya jade jawmirawo subhanahu wa ta'ala o olwide o tokkitini do man dum tel bali ha do mon onon worbe jawmirawo subhanahu wa ta'ala do yeccha mon ta on wada on daya keri Allah jawmirawo subhanahu wa ta'ala o umri on da ko on wada tandano on teirta dano on serirta dole on do wuta do umrore jawmirawo subhanahu wa ta'ala ko wadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala tuugi do worbe be hala seru hu'utu seru hu'utu ko malli bo mi serata ma mi jogat mi te'ata ma an ka do bari banni dum do do ngam worbe duudi wadugo dum worbe duudi toyande ha do man worbe duudi yangutugo rewbe ha do man kayum on wadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala o dari do man don der worbe der bana ayaje de wolwani don der worbe be sera rewbe be acca ha edda bada timmugo to edda badi timmugo be wiya be lorni be lorna be go bo be do jodi bari be nastintabe be fudi be jodi wondatabe mabbe gendal gal tegal islama jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi be hosa be na ragba ngam tegal na be do nufa ha be te abe ha be sonotira be mabbe be do nufa heba be juttina edda mabbe be nufi be yofi mo ha edda badi timmugo be sonoti raybe mako be edda badi timmugo to ni timmi badi mo heban goddo fere mo tiata mo sebe tawa nanon non go bo nawan be fahinta be yofi mo goddo fere bo jogan mo kanji wadi be lora be hoita mo be lora be yofa jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsa ay man yamsikuha 'ala al-idrari biha aw liyakrahaha 'ala al-iftida'i faqad zalama bidhalika al-'amala nafsa li'annahu arradaha li'adhabi llah jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi on mo wadi bolwadum dum an kam a joga debbo a yofamo a rena ha to edda badi timmugo alora viya ho itimo alora fayina ado jogimo ate atamo a seratamo fayinta alora a yofamo to bed a edda badi timmugo a viya ho itimo lebbi mandi duudi ko malli duubi mandi duuda goddo do wondi be gorko be sonotiray don kam on ni mo wadi hunde nde kam ngam ni ha o torra debbo man jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi o torri hore mako o toni nafsuyel mako na dum debbo toni nafsuyel mako kanko gorko man on o toni nafsuyel mako e ko wadi bo toni nafsuyel mako ngam o hosi nafsuyel lo o yari ngel ha yeso yangada jawmirawo subhana o yari nafsuyel lo ha yangada jawmirawo subhana toni o umri on wade hunde dole se on wadande toni o umri on daye hunde dole se on dayande to umri on wade nenenta on wadai on yari nafsuyel mon ha yangada toni o umri mon daye nenenta on wadi bo on yari nafsu mon ha yangada sahi debbo do otori otori to raka dunia la tata to raka lahira toni o huli Allah senido ha nafsu mako o yerbai nafsu mako ha jenu o lami o belado yangada man nafsu ma an gorko man on ayangiti na kanko ayangiti bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wiyata en wala tattakhizu ayati llahi huzwa ay la tahzu bi ahkamillah wa awamirihi wa nawahihi fataj'alu shari'atahu mahzu'an biha bi mukhalafatikum laha jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi tatani yebe tata fijire tata janche akamuji diga waridi diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala be umroje mako be kale mako toni jawmirawo jipini hukmu ovi ondado hukmu wadeni on joga hukmu do jude didi on nani on douti on huwido hukmu man toni jawmirawo subhanahu wa ta'ala ojipini umrore hadomon bo on nana on douta umrore
rende on do wuta on wada umrore nde to ni jawmirawo subhanahu wa ta'ala o hadi on hunde o wi on dayende do bo dayende ta badende ta hose shari'aji jawmirawo on wada dum kayum kadun wartira dum jance on do jodi jancha bana no dum en yi'ata no jamanuru hande warti be sakko mahala tele be do jancha tele masin dum keri jawmirawo dum umroje jawmirawo dum shari'aji jawmirawo jawmirawo shar'i ni tegal noni leddi yahira noni ummatore tatata ira noni ummatore islama dudira noni bibbe adama tabitira ila yawmil qiyama dun on jawmirawo subhanahu wa ta'ala shar'i ni tele hakkunde noni le'i bo tabira anda do bi wayne dum tokkotira do on jawmirawo subhanahu wa ta'ala wadi dum nendenta o wadi sababu no bi be adama wardirta no bi be adama dudirta do bo o wadi sababu nendenta on warti on do fijira sababuji di warti on do yeba dum ado wondi be bi adama asaftimo ko an waytimo aida wondugo be mako ayoftanta mo juldo Allah fere botea badima o danyo salihen jagganobe dina islama an ado daitimo a accay goddo bo badamo ha wakkati wota agike warta daingol ta ihama ko do on mo wadi kuje de kam o fijiri be ayaje Allah o fijiri be shari'aji jawmirawo non jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti hado mai o vi wazkuru ni'matallahi alaykum wama anzala alaykum min alkitabi wal hikma ay uzkuru fadlallahi alaykum bi hidayatikum lil islam wama an'ama bihi alaykum min alquran al azim was sunnati al mutahharati ya'izukum bi ay yurshidukum wa yuzakkirukum بكتابي وهدي رسوله إلى سعادتكم في الدارين واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم أي خافوا الله تعالى وراقبوه في أعمالكم واعلموا أنه تعالى لا تخفى عليه خافية من أحوالكم باوتن جاومراو سبحانه وتعالى وفي سفتوري نيماجي جاومراو هادمون onon ummatore islama ku siftore nemaji jawmirawo hado mon be kandaka o handi on onadi on dina islama nemaka o nemini domon o jippini alqur'anu teddunde do modon e nemaka o beddani modon o wanginani on sunna annabijo sallallahu alaihi wasallama kam wiete hadis do pat jawmirawo jippini domon ngam dume ngam wajamon ngam on wajato rabe majum noni jawmirawo handamon noni jawmirawo do sappamon do siftoranamon deftere mako e kita mako e kanda mako kanda nulado mako ngam dume dum do pan ngam dum yaramon ha sare tinwe on tinana duniya mon be lakhiramon fu ha duniya on lata on hulobe Allah on bosibe non lakhirabo on heba kisdam towdam ngam mai jawmirawo subhanahu wa ta'ala o winel ka hule Allah senido on aina bo Allah senido hado kude mon on anda Allah do lara mon to anufiya huwa kugal fu ama bisudu ma der nyimre de wala mo larete se an ko huwi se wakati man se asiftora jawmira o subhana o do timtima o do delliti doma o do andi ko wontori o do lara ma kanko do wala ko wirnata mo sam haya ke jimon kala ko dume fu ko woni der reduma ko woni der gandima ko anumata ko ataminu mugo no ayediri no atammi yedirgo bawo maikima ku no yangada je hebatama eno nema je atawata dum do lo pat dum wirna na jawmirawo subhanahu wa ta'ala don woni kadi se on taskita onon mu'minien jawmirawo subhanahu wa ta'ala famnuen subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تفسير

sembiɗi koɓe tedduko. Nden nden taw wiyata en ha nder ayatul kursiɗo, warani en inde jawmirawo, inde jawmirawo teddunde, bana no warini en ha hadisewol teddungol. Inde jawmirawo ma findire, inde jawmirawo nde toni nde yonirama be mare a yoniride jawmirawo, jawmirawo jaabete. Inde jawmirawo ɗo inde ndende wari ha nokkuje tati ha nder Alquranul Karim. Ha nder inde jawmirawo teddunde nde, inde may nde wari ha ayatul kursi. Nden inde ndende wari ha nokkuje tati ha Alquranul Karim, nde wari ha suratul Baqara, nde wari bo ha suratu Ali Imrana, kayum woni surawol mim Allah. Nonnon wari ha surawol Taha, surawol Dahe. Hishamu wiyata en yo ha suratul Baqara ɗo kayum woni ayaka Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. Ayaka ɗo rondi inde jawmirawo alhayyul qayyum, alhayyul qayyum, inde jawmirawo teddunde nde, kanko woni yeɗinowo, kanko woni wonnowo. Inde mako ndende mafindire nde teddunde. To a yonimo ya hayyu ya qayyum, o jaabete, o annanante, o andi haaje ma, o jaabante haaje ma. Inde may nde wari nde tati ha Alquranul Karim, nde wari ha ayatul kursi alhayyul qayyum. Nonnon inde jawmirawo nde nde wari fahinta ha surawol mim Allah, ha ɓangode mim Allah nde wari ɓawo alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum, nde wari Allahu la ilaha. Nonnon inde jawmirawo teddunde wala deweteɗo illa hu, wala deweteɗo be gonga se kanko alhayyul qayyum. Ɗo bo nonnon nde wariri ha surawol mim Allah. Nonnon inde ndende lori nde wari fahinta ha surawol Taha, nde wari wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ɗo Ibnu Kasir viyata inde ndende huubi nde mooɓi hado jumlaji sappo, ala ashari jumal mustaqilla. Ɗum wari hado jumlaji sappo ɗi patɗi ɗo dari ɗo hoore maji feere maji. Nden ndenta inde nde ndeɗo sonotiri be zatul ilahiya, ɗum ɗo sonotiri be jaati deweteɗo, jaati jawmirawo, jaati deweteɗo, kayum woni jaatul ilahiya. Nonnon inde nde nde wari ndeɗo sonotiri ndeɗo maunina wahidul ahad, ndeɗo maunina goto woditininaɗo, kanko jawmirawo o goto, o laataki o be nandu. Wala mo wallata mo, wala ballo ha kuɗe maako, wala mo wallata mo ha ko o takata, wala mo wallata mo ha no o aynirta, no o soggirta leddi ndi be ko woni har maari. Diga to ɓiɓɓe Adama e ginni e dabbaji e pungo e keni e nange e lewru e nyimre e labki, ɗum pat kanko feere maako jawmirawo on mari bawɗe man, o wala mo wallata mo, feere maako o huwata de man. Inde nde nde wari nde sonotiri be ɗum bo fahinta. Kanju waɗi aya ka kallati ka ɓurka tedduko nder ayaji Alquranil Karim, ko malli nder ayaji deftere Allah seniɗo. Banni wari ya hadisewol sahingol ngol annabi ngol fillama hanulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama. Jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum, ay huwa Allahu jalla jalalu alwahidul ahad الفرد الصمد الذي لا يحتاج أي أحد ذو الحياة الكاملة الباقي الدائم الذي لا يموت القائم على تدبير شؤون الخلق أي خاصة القائم على تدبير شؤون الخلق برعاية والحفظ والتدبير. Jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wiyaten ha ayaka, jawmirawo subhanahu wa ta'ala Allah tedduɗo,
Allah bangido teddudo o goto kanko do o goto o fardudo o wala un ko mari haje as-samadu wala haje bi adama o wala haje dum ginna wolum malaika jo dum ko dume wala haje mo wallata mo kanko woni goto kedo kanko woni goto wala haje mo wallata mo hano o soggirta tagle mako hano o soggirta leddi ndi hano o soggirta asamanji ndi be ko woni hamaji e lesdi ndi be ko woni do mari wala haje goddo mo vallata mo en nonnon kanko jawmirawo do kanko woni jawmo ngendam ngendam timmududdam dam taata dam en anda fuddanu ngendam jawmirawo en anda ragare ngendam jawmirawo kanko mari ngendam timmududdam dam wala fuddanu dam wala ragare nonnon ngendam mako dam dam laati dam duumidam kanko woni mo maanyata kanko woni mo soyitata ngendam kanko woni jawmirawo alhayyul qayyum do kafu en do laara der sharhaji alhayyul qayyum en woni enonnon kanko jawmirawo o kanko on woni soggo dunya do odo sogga takle mako asamanji be leddi fu kanko on do jeera dum o wala haje mo wallata mo mo wallijitta mo do o wala haje hayakeji takle mako no ni o aynira takle mako no o durira takle mako no o soggira takle mako o wala haje wallo ko misqala zarra wala haje man kanko jawmirawo o fere mako kanko ondo he'i dum kanko woni he'owo la ta'khuzuhu sinatun wala nawm ay la ya'khuzuhu nu'as wala nawm kama warada fil hadis inna allaha la yanam wala yanbaghi lahu an yanam ila akhir al hadis nunnun jawmira subhanahu wa ta'ala banan wala haje wallodo nunnun kanko do wala haje doidi wala haje ngongdi kanko do ko ngongugo ngongata wala haje doidi wodanata banan warani en ha hadis jawmira wodo wodanata ebo henanai modanuki danuki do walanamo on bi adam dodo danu gorodo wonani tagado wonanai takdo takdo kam o somata o wala haje danugo somon danata ngam heba fofta ngam heba siuta ngam heba heba no sembe no reura ko bo sembe no huwira doidi do dum la henanai jawmirawo jawmirawo danata ongongata wala haje doidi wala haje ngongdi wala haje siutare usomri wonana wonanaimo usomata uhokkan doke mako usaftata torego usomata hokkugo usomata soggugo usomata durgo ko takle mako do rolum paddum walana jawmirawo subhanallah wala ko ndoma antagado se awiya ande wolwanan do mafu subhanallah alkhaliq alwahidul ahad lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ay jami'u ma fis samawati wal ardi milkuhu wa abiduhu wa tahta qahrihi wa sultani nunnun do wodani jawmirawo subhanahu wa ta'ala moggal ko woni ha asamanji e moggal ko woni ha leddi dum pat dum maral jawmirawo subhanahu wa ta'ala e dum pat ko woni ha asamanji
be ko woni ha lesdido dum pat dum jeyaabe Allah senido dum maccube mako dum kanko maribe be pat mabbe be don les jawmirawo subhanahu wa ta'ala be don les laamu be don les laamu jawmirawo subhanahu wa ta'ala be don les mo o yidi ha nder mabbe mo dowtani mo ha nder mabbe mo yidi o hokka dum o mo adum aljanna o mo adum neema mo o yidi o yangita dum be don les laamu maako les endam maako les yangada maako no o yidi o watta be mabbe kanko woni subhanallah lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ko do wonani mo ko woni ha asaman jibe lesdi fu dum jema ko don les maral mako les ardungal mako les no o yidi o wadata be mudun jawmira subhanahu wa ta'ala tokkitini en man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni ay la ahada yastati'u أن يشفع لأحد إلا إذا أذن له الله تعالى قال ابن كثير وهذا بيان لعظمته وجلاله وكبريائه بحيث لا يتجاسر أحد على الشفاعة إلا بإذن المولى جل شأنه جاومراه سبحانه وتعالى وبيان ولا غوتفو wala goto fu wala to dum lati bi adama to lati o malaikajo to lati o ginni wala goto fu moni foti setugo goto ha nyalomare hulni dende warata do wala mo yotti setugo se mo jawmirawo bangido dungani denden ta o seta wala mo foti jababi adama ha nder yangada jawmirawo kala ko o tagi pat don les qaharu mako ha les ya nder iqabu mako wala mo foti jaba wondo nder iqabu mako to laati o malaikajo to laati o bi adama to laati o ginnawol o fotai o jaba bi adama o fotai o jaba ginnawol o fotai o jaba malaikajo kala ko dum dumeju toni ko o moy toni o laati o naati ha nder yangada jawmirawo wala mo yotti mo vurtingo se kanko jawmirawo e bo seto kanko man on o dungani seto man seta nden ta o yo famu sebe dunga yere jawmirawo maudo tawdo bangido ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ay ya'lamu ma huwa hadirun ya'lamu ma huwa hadirun mushahidun lahum wa huwa ad-dunya wa ma khalfahum ay amamahum wa huwa al-akhira faqad ahata ilmuhu bil kainati wal awalimi non jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi kanko on do herdori be andugo koni on wontori koni bibbe adama wontori ko en do wondi jonta meden e be kanyum woni duniya ko en do lara en do wontiri jawmirawo on andi e ko woni baawo men bo wama khalfahum bimaana amamahum woni baawo mabbe do ba wiigo ko woni yeso mabbe kanyum woni yawmal akhirah ko warata diga barzakhuma yotta yawmal qiyama wala mo henani andugo dum koyna jawmirawo subhanahu wa ta'ala on wodo andi dum wodo andi bo ko tari mon ko tari bibbe adama ko tari taklema ko no foti wodo andi ko tari dum diga ko woni mardum yonki ha ko laati ko wala yonki ko laata ki bana bibbe adama dum ginni dum dabbaji ha e ko laati bana alamuji man dum fu jawmirawo ndo andi dimbande leddi ndey dimbata dimbande leddi ko
virnuki nange kongmojuki lewuru ko larani dum do pat halles anduki jawmirawo kanko on henani andugo odo andi dum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala

odo sala odo haydina kanko salihijo wiyeteɗo Ujayru. Qala anna yuhyi hadhihi llahu ba'da mawtiha, ay qala dhalika arrajulu salih wasmuhu Uzayr ala ar-ra'yi al-ashhar, kayfa yuhyi llahu hadhihi lbalda ba'da kharabiha wa damariha. Qala dhalika istizaman liqudrati llahi ta'ala wa ta'ajjuban min hali tilka almadina wa ma hiya alayha min alkharabi waddamar, wa kana rakiban ala himari hina ma marra alayha. Wo bonde jawmirawo subhanahu wa ta'ala munyani mokanda wari odo sala ha nokkure nde, ɓawonde o yi nokkure nde nde wirgi nde sankiti, kayum woni lesdi Palestine ɗumen wiyata jonta. O wari odo sala o larino nokkure nde nde wirgi nde sankiti. Allahu alam o andino nokkure man ya salinde ko malli bo anda. Allahu alam o wari o tawi nokkure nde nde wirgi, o laari ɗum se ɗum yawtirimo, o ƴami o wiyata ɗum ɗo ɗo ni jawmirawo ummitina ɗum, ɓawo ɗum sankiti ɗum virgi, ummatoje ɗo pat maydi yi'e maɓɓe sankiti fisliti bandoni. Jawmirawo ummitina ɗum yeeɗitina ɗum yawmal qiyama ha darna ɓe yawmal qiyama. Ɗum haydinimo ɓe imanaku, oɗo laara bawɗe jawmirawo ɓe sembe jawmirawo dow may on, oɗo haydinira oɗo waɗa kayefa woodani, kayefa walana jawmirawo bo. Ndendentaya wakkati nde oɗon no sala ha nokkure nde, oɗon no wa'i, oɗon no sala dow mba'antewa maako wamde maako, on o sali ha nokkure nde ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala hollen aya ma pindiya haɗɗo. Fa amatahu llahu mi'ata amin summa ba'asa, ay amata llahu dhalika sa'il wastamarra mayitan mi'ata sana summa ahyahu llahu liyuriyahu kamalu qudrati. Jawmirawo subhanahu wa ta'ala maynimo duuɓi temerre ɓawo nde oɗo ƴamano jawmirawo ummitinirta ummatore ha nokkure nde. Jawmirawo maynimo duuɓi temerre, ndendenta jawmirawo ummitinimo ngam heɓa hollamo noy on timmendam bawɗe jawmirawo. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.